0: Ayon sa research, halos 80% ng mga Pappies mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: hours. Plus,
0: dahil ang Pride may tuloy
1: anal
0: beads para sa anal tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal
0: Pappies. Tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
0: Ituloy
1: ang
0: with FK.

0: Anal Beats para sa anal tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal. Happy.
0: Tuloy na sa Pride with foreskin conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
2: The Pride with foreskin.
0: Ituloy up with
3: cupcake.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga hotties mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: gigs.
0: Plus, dahil ang Pride may tuloy
1: anal
0: beads para sa
1: anal
0: tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal hotties.
0: Tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
2: Have cake.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga Papis mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: gigs.
0: Plus, dahil ang Pride, may tuloy
1: anal
0: beads para sa
1: anal
0: tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal Papis.
0: Tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
0: Ituloy
1: ang
0: with
2: half cake.